0: muyu Samba Dia mo sant gu yett Samba Dia mu juri njab ak bona ak ndura ak wuri ak njaña ak ndumbe dia fi bogu yett fi ba ndank sen fi ba ngay dem deku kunti kunti njaasan fi liñ soto wa jogama jelo lel nak bi mu deme walu jël fa lel mbo indi ku ñu am jogama jelo lel jogama jelo mu dafa mag dem tuba jël fa isse jey indi ku ñu am ci musse jey fa di pen mo xale juroom ñeen fukki xare ak juroom ñent xare ben xare tay ko tim témer xare ci xej dako xex bi wuré wo mabé nak lañ jël isse jey jox ko balguet saxer fat monsieur dole ju bari mom ci aïssata ak mo xure ja ak kon samba ak fatma ak yo deg na sax ku nan isse jey dañ ko jox barket kulimba ba mom ci masiri koku waxewul ci xam pam isse jey biñ ko jele toubé dekk bi lañ ko indi jox ko jogama jëlwel mom ci masiri isse jey masiri jey ñu bolé ko ak ponkon mu bañ fa lam bay neena xalé bu nu ngo ko gën koku ci fashion la bokkon amono fashion mu tuddi won yaakar ciot ñu ni ko lu mu ni bu la taxé togn ku la man bu ñuy duma dañ lay sétan amono fashion mu tuddi won ponkon mu bañ mom la tayewon lambay ñu ni ko lu mu wun mu ni xale bu nu ngo ko gën amono fas mu tudde won ko say bañ séré ñu ni ko lu mu wun mu ni légui ci jukka ñaaw amna fas bu ñu tudde won nak jeng mo gënon ci ci fas yi jeng momé nak limu wun moy boko tege takal ko sa bop du jek boko mo mesdis di fatim pende ñay xare wi mesdis nak awa moy xare ji bi mo amé fukki at ak juroom lañ ko duggal neegu goor bi mu genné neegu goor ñun nañ ko tal galaj mu xalé ci ngén ak ndam duggu ci way ndara yi ñu duggu xal ba aljuma ji dess ñu ni warna tedd ñu ni warna tax ñu ni nañ ko essayé ñu yobbu ko ci garabu new garab gu meñ laal ko mjor sangé ko mjor am mjor boko déggé dañ lay laal mbalan mu wéx nga féréng laay jublu penku ñu sangala mbalan mu wéx biñu yele bé garab gi ben lot dal ci bop bi ñu ni tew lañu jël wat ci way ndara yi ñu del wat ci way ndara yi aljuma ba aljuma ci del ci ñu ni warna té ñu nañ ko sét ñu yobbu ci garabu ci dem ko meñ laal ko mjor sangé ko mjor biñu yëngalé garabu ci dem bi dem bu ñew rek écarté wu ben ci dem laal ko ñu na yoko may ma ci kon teuna kon nañ ko dañ ko tul ak galaj nak mu dugg ci xaré yi wa ndam dal di bindu dakku ndam ngén bindu teewrim ngén wa njaré bindu teewrim njaré kébé xapuk kébé tamoy jaayam sidup top bi ñu indi ko galaj gogo nak mu wëlbeutiku nak di sangu galaj gi nak wara nak tassé ak réew yi nak wara xaré ji motax mu xaré juroom ñeen fukki xaré ak juroom ñeent xaré baaxi seut lool nak ndax serigne abdou karim cheikh modou fadal mom xarimu so serigne bamba mom momaram se mom antiselikan mom selilo ko digey moy jur ablaye ndjay ko digey fi li ko sanno ko digey ma ndjay ak tayib ma ndjay mousa borlot ma ndjay fati gey ma ndjay ak auguste ma ndjay ñoo bokk ndey gway ma ndjay geey lu jur ye liggey ko jur ma jiram ko mousiri ci fatim penda ko jur digey ma fi bari naño xamanteni ni nya nga yeungu ci dekk ci seen lepp fi la nek guuy geñu demone muy guuy kasse nga xamanteni ni bo de gëni kuli kasse mo jigen mo ci ngondale ci ndiar dem biiru kasse ku mu sang toy ku may nga jambal alma ba sa pon sa maam fi la dekk guuy kasse nga ne xal nga rangi ni deg baangi ni njuro baangi ni ngann ngi ni ndax kala fatima sey dogi ak ma sey fatima dogi galay boto sil galanti sise galadi muxtar samane yoromane gede ñu bayiko won foota don def budé taw rek dañuy reut ndox di len wër jogo ma ngeen xati dafa am fukki taw ak ñaar ak ñett ñu jigi dafa taw lo totte ngar si wor ngar bu ci xengar pate ngar ci mban ngar arlawon ngar mañay ngar sabax ngar jëlor ngar ma jinaam ngar yoro ci raw nga so andal ngar tek ci isangar ak asto jam ngar
1: ak bugulingar muy ñett ñu jigeen.

nga tangara fa ya na dewal dara ma isu ri me jahen la bengala mala ngali fa anga shin no ngonda fo ni mala ngati yimbe ngabo tori yimbe biya kari ko beddo dungo ko na ngoro bone alla dandi mal du fayda ma wala fayda ngol yel dana wal suya mo woy hamadi lam sunat wi ma pukka da ara hande inde suya ma ka moddo no sunat wi ma yedde fa dan fi dina jara ko yesuma he du ban tampina hore mo mare galla ha yoda wada hen bafal jamdi wi dana attention ce mesa del don dadi bondindo ko tampinde hore mo sa bawni yesuma go yetta tara nyago tobbe.

kodo ko suudu hejia tambe bondi do wiye ko yaraja min na lawdi bu non mo joge mako bandal mun hawre kadi o metani wadde presentedi ko mutani jabbo wala ka samu bismillah sayyidi jaa hejia Abbas binta on Umar Abbas yette ko saw jaw kene ena wada ko Allah wi ko fa ena teddina yeso mumne laaj ya dal baraka be ne mirumal baraka yakko ne way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama ko yalla jundum mo tawta jonne ko do kadi fo yewu

0: No sé, ya me
1: mamur sumbali ko ben sa wala faati no hamadi ding wosi be na ko baaji ali dum ba sey galan tindi bukar man di jabi galaji mi sumbali wete dar bi hay mo wona ma ko na wo fasu so no fasu ta yana al barka do bi fofu mo ronda do fo hamadi lom ko minem mo kosi mi kadi tawbe am tedu gal ahali dum kadi gelen natan fo yow gila ko nanten bo do jure inde makko 10000 francs wujun naaji dum al barka sey dum Monsieur Omar Sy to Chilam Bonnani son bonnani sanago do wonno do bonnal leni ne Bonna si sudu ndu ene hani ta do wadde presenter de wonno o bonnani bangi mo hen So Musa Sire o banno watte do mo jogi mbellam mane mawlu mo jula 1000 francs ko do inde Ahmadou Lomé inde sugaade kadi joodi Omar Sy do Tilo mo mettan ton wadde presenter o do donnde joodi do dañi mbellam mane mawlu kadi badante do banno kadi hore makko mo jure inde mo kadi temmi mudu temmen nay mudal bax yalla dum so Omar Abbas ko kalno mi ko kay ko gonda wonde ko biddo moddo wala seedi wonde kadi o mettani tawde kala do woni kadi wala seedi wonde banno watte do mo welti mo welte badante do bando mo welte tawta bando mo welti kadi bado bando mo juray inde joddi be wujudrem gudu al barkel

borom ci mbal ñay ragal du ko xaraat maymuna ibabas daru njay ma pend boy job jarno nga ci salam ci jere abdoulaye degat mbo sama nga de ci nga